0: Radio Benno wo Chrome 1 kasa siya ya pa kasa pane kasa chile tina kumbem enanti wa sumbiye mo 100.3 FM
1: The Shot Radio.

obi bi achi eh oya die jinyam na dawai ntimi na so asa ti nyam nompa one zero zero point three shala radio ma wa josun ko kwan so wai ma wa chisun ko kwan so ti nyum nunu wasu Ebubu, ebubu.